Yere atete fwa ne wampa Oni ye kandi fwa Anana yatun safra Mosa brekai